0: nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
1: My present work is to look after our cleaning business which is under my name, Mrs. Smith Home and Cleaning Services, Commercial and Cleaning Services. Kasi parang dyan ang happiness ko ba? I mean, it's not only...

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Jillia, at ano ang mga buhay ng mga Pilipino dito? At Eurovision Song Contest 2026, ihinatid ng SBS. Ang mga update at nagwagi sa kompetisyon, tutukan sa programa. Samahan niyo ako, Martin Tuanyo, para sa iba't ibang storya at impormasyon ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga maiinit na balita. Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 17 ng Mayo taong 2026, isang lalaki sa Western Australia nasawi matapos makagat sa binti ng isang pating habang nag-spear fishing sa karagatan. Gobyerno ng Australia wala pa ring formal na tugon tungkol sa paglaban sa Islamophobia, 8 buwan matapos itong isumite ayon sa mga ulat. At Bulgaria, itinanghal na Eurovision Song Contest 2026 Grand Winner. Para sa mga detalye, napatay sa isang airstrike ng Israel sa Gaza si Izzaldin Al-Haddad, ang hepe ng militar ng Hamas na itinuturing na pinakamataas na opisyal ng Hamas na nasawi mula na magsimula ang ceasefire na suportado ng Estados Unidos noong Oktubre. Sinabi ng Israel na napatay si Haddad sa isang airstrike sa Gaza City noong Biyernes, 15 ng Mayo. Kinumpirma ng Hamas na nasawi rin na kasama niya ang kanyang asawa at 19 taong gulang na anak na babae. Isinagawa ang magkasanib na 13 sa Gaza City noong Sabado. Inakusahan naman ng kapatid ni Haddad ang Israel at Estados Unidos ng pagtatangkang wakasan ang paglaban ng mga Palestinian. Sinabi ng mga lokal na medic na 7 Palestinian ang nasawi sa magkahiwalay na airstrike ng Israel noong Biyernes, kabilang ang 3 babae at 1 bata. Tinatayang nasa mahigit 800 Palestinian na ang naiulat na nasawi sa mga airstrike ng Israel mula nang magsimula ang ceasefire. Samantala, nasawi ang isang lalaki habang nag-e-spear fishing sa karagatan malapit sa Rottnest Island sa Western Australia matapos siyang kagatin sa binti ng isang 4 metrong pating noong 16 ng Mayo. Ang spear fishing ay paraan ng pangingisda gamit ang sibat o spear gun sa ilalim ng dagat o habang lumalangoy sa tubig. Ayon kay Michael Ware, agad na isinagawa ang CPR ngunit hindi na nailigtas ang 38 taong gulang na lalaki. Sa ibang balita, wala pa ring formal na tugon ng gobyerno ng Australia sa ulat tungkol sa paglaban sa Islamophobia 8 buwan matapos itong isumiti. May 54 na rekomendasyon ng ulat, kabilang ang gawing mandatory ang training laban sa Islamophobia para sa lahat ng parliamentarians at staff, magtatag ng pondo para sa seguridad ng mga Muslim na non-profit institutions tulad ng mga mosque, at magpatupad ng anti-racism framework sa sektor ng edukasyon. Sinabi ni Special Envoy to Combat Islamophobia Aftab Malik na mabagal ang pag-aksyon ng gobyerno sa issue. Ayon naman kay Punong Minister Anthony Albanese, patuloy pa nilang pinag-aaralan ang mga rekomendasyon at gumagawa ng masusing tugon ang pamahalaan. Sa ibang balita naman, nagsimula ngayong umaga ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest sa Vienna, kung saan nagtagisan ang mga mang-aawit mula sa 25 bansa kabilang ang Australia. Hindi naman sumali sa event ngayong taon ng mga public broadcaster mula sa 5 bansa kabilang ang Spain, Netherlands, Ireland, Iceland at Slovenia, kaya ito ang may pinakakaunting entries mula pa noong 2003 na may 35 kalahok. Posible rin itong mapababa ang bilang ng mga

Noong kumpara noong nakaraang taon na tinatayang umabot sa 166 million, mas mataas kaysa sa Super Bowl na may 128 million viewers. At matapos ang mahigpit na laban sa Eurovision ngayong taon sa pagbibilang ng jury vote at public vote para sa 25 acts sa Eurovision Song Contest, nanalo ang bansang Bulgaria sa kauna-unahang pagkakataon sa pagre-representa ng singer na si Dara na nag-perform ng pop anthem na Banga Raga na tumatalakay sa kanyang

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Kaugnay pa rin ang Eurovision ngayong taon. Pumuesto sa ika-apat na pwesto ang Australia sa Eurovision Song Contest habang sinunda naman ng Israel, Romania at Italy na bumuo sa top 5. Ire-replay ang Grand Finals ng Eurovision sa SBS Australia at sa SBS On Demand sa oras na 7:30 ng gabi kasunod ng SBS World News. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod. Adelaide at 20 degrees, Melbourne at 17, Hobart at 19, Canberra sa temperaturang 19 degrees Celsius, Wollongong at 22, Sydney at 23, pati na rin sa Newcastle at 23 degrees Celsius. Magiging maulan din sa Brisbane at 25, pati na rin sa Cairns sa temperaturang 28 degrees Celsius. Habang maaraw sa Perth at 21, pati na rin sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Linggo na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng SBS Audio app, o baka kayo'y bumibisita sa ating website www.sbs.com.au/filipino. Kayo rin ba'y nakikinig sa ating digital TV channel 302? O kaya naman, alam nyo bang tayo'y live din sa SBS On Demand at kahit saan nyo man kami pinapakinggang platform ngayong Linggo, May 17, 2026. Kumusta po ba ang inyong umaga? Sinalubong nyo po ba ang inyong umaga na umuulan o medyo mainit sa inyong estado o teritoryo na tinutuluyan ngayong Linggo? Kanina nga nababanggit natin sa ating ulat at sa update ng mga panahon, malaking bahagi ng Australia ngayon ay makakaranas ng pag-ulan. Kaya naman po para sa lahat ng mga may biyahe o nasa labas, mag-ingat po. Stay safe, stay dry at mainam po na laging manatiling updated sa mga balita at sa mga iba't ibang kaganapan para naman po lagi kayong handa sa paglabas o kahit saan man po kayo pupunta dito sa Australia. At kabilang dyan para sa pagiging handa ay ang pakikinig at pagtutok sa amin dito sa SBS Filipino. Kaya kahit ano man po ang inyong ginagawa ngayong Linggo, isama nyo na kami, ang SBS Filipino, sa inyong listahan ngayong umaga. Dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong araw at marami tayong pagsasaluhang mga kwentuhan, syempre para sa mga Pilipino dito lamang po sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang makakasama nyo ng halos isang oras dito sa programa. At hindi nyo lang kami sa radio o sa iba't ibang platform makakasama dahil tayo ay nasa social media rin. I-like at i-follow na po ang SBS Filipino Facebook at

Instagram pages. Sa Facebook po ay SBS Filipino with verified badge po at SBS Filipino naman sa ating Instagram page. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at patuloy na tumututok sa atin sa SBS Filipino sa ating social media pages, kung saan kamakailan nga ay nakahit tayo ng milestone at umabot na tayo sa more than 100,000 followers. Maraming salamat po. At sa IG naman ay patuloy na dumadami rin ang ating followers. Baka naman kaya nating gawing 10,000 followers na ang Instagram account ng ating ng SBS Filipino. Kaya naman sabihan na po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak o mismo kayo, i-check na kung nakafollow na sa ating SBS Filipino social media accounts. At nababanggit po natin kanina na marami tayong masasayang pag-uusapan ngayong linggo. Katulad na lang po ng ating pag-uusapan sa unang bahagi ng ating programa, kung saan aalamin po natin ang buhay ng isang Pilipino na naninirahan sa regional area dito sa Australia. Bago po natin puntahan o bago po natin pakinggan ang kanyang kwento, kayo po ba? Saan po ba kayo nakatira dito sa Australia? Karamihan po ba sa inyo o mga kakilala nyo ay naninirahan sa regional area? Alam nyo po ba na ayon sa Australian Bureau of Statistics, 9 na milyong Australiano o 35% po ng populasyon ay naninirahan sa regional area sa Australia, o halos magkakalahati din ang porsyento, no? Ayan po ay ayon sa ABS. At marami pong mga migrante at mga international workers ang lumilipat sa regional area dahil sa mga oportunidad sa trabaho, mababang cost of living at mas relaxed na lifestyle kumpara sa mga naninirahan sa syudad. Kayo po ba'y nakatira din sa regional area, at ganito rin po ba ang inyong mga sentimiento kung bakit nyo piniling manirahan sa regional area? Pakinggan natin ang ibang mga opinion o ibang mga sagot ng ating mga kababayan. Nag-post po tayo sa ating social media page, particular sa ating Facebook page, kung saan tinanong natin kung bakit po ninyo napiling manirahan sa regional area. At saan po ba sa original Australia kayo naninirahan? Ayon naman po kay Maymay, user po sa SBS Filipino, siya po ay naninirahan sa Darwin Northern Territory. Kamakailan, parang nung isang taon, bumisita ang SBS Filipino dyan sa Northern Territory, at marami tayong mga nakapanayam na mga Pilipino din sa pamamagitan ni TJ Korea. At hindi lang SBS Filipino ang bumisita sa Northern Territory, ipat iba ring mga lingwahe o language team ang bumisita sa Northern Territory. Sabi naman po ni Francis Divina Gracia, dito po kami naninirahan sa Bruce Rock sa Central Wheat Belt. Maliit lang po ang Filipino community dito, pero masaya. Yun naman po ang kinagandahan, no? Kahit na malayo o kahit regional area, meron paling komunidad ng Filipino ang inyong napupuntahan, ang inyong nakikita. Sabi naman ni Lloyd Splock, yes, mas relaxed dito sa regional area. Walang iniisip na traffic. Yan po ang isa sa mga sigurong gusto ng mga talagang lumilipat sa regional area. Lahat daw ay malapit. Parang climate lang daw o panahon ng Pilipinas, pero maginaw din pag winter. Malapit din daw sa dagat at mga ilog na magandang pasyalan. At sabi naman po ni Francis Guido, siya ay naninirahan sa Dalwalino. At may mga kababayan din daw siya sa Western Australia na naninirahan, at malaki, at meron ding Filipino community sa regional town. At kayo po ba ay naninirahan din sa mga regional area na ito? Katulad naman ni Thunderfly TV, sabi niya siya ay naninirahan sa Ballarat at sa Geelong, Victoria. Yan po ay dito naman sa dito nga sa Victoria, at dayo ay dumadayo din diyan, at may marami ding mga Filipino ang mga naninirahan sa regional area sa Victoria. Kung kayo po ay nais ding magkomento at nais ninyong ibahagi kung saan kayo naninirahan dito sa Australia at bakit niyo napili ang regional area, pwede po kayong mag-comment sa ating SBS Filipino Facebook post, o kahit i-message kami sa ating social media pages. At ilang kababayan nga po natin ang pinili ang mamuhay sa remote or regional areas ng Australia. At sa seryeng mapapakinggan po natin, tampok ngayong

0: Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na tumututok sa atin ngayong linggo ng umaga at manatili pa rin pong nakatutok sa programa ng hanggang alas 11 ng umaga dito sa SBS Filipino. Para sa susunod po na ating bahagi ng ating programa, nagsimula nga po ang pag-broadcast ng SBS Australia para sa Eurovision Song Contest 2026. At ang pambato ng Australia na si Delta Goodrem ay ang sumabak sa Eurovision stage gamit ang kanyang kantang Eclipse. At nanalo nga po ang bansang Bulgaria sa kompetisyon. Samantala, naisama ang Pilipinas sa mga bansang lalahok sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Nobyembre. Ang mga detalye hatid ni Sheila Joy Labrador.
1: Opisyal nang nagsimula ang Eurovision Week sa Vienna, Austria, kung saan libo-libong fans ang nagtipon habang naglalakad sa turquoise carpet ang mga performers bago ang malaking contest ngayong taon. Kasama si Delta Goodrem, ang pambato ng Australia, sa opening ceremony kasama ang iba pang artist, habang masayang sinalubong ng cheering crowd ang mga paboritong entries mula sa bansang Denmark, Finland at France. Bilang isang mahusay na singer at trained pianist, umaasang makuha ni Delta ang top spot gamit ang kanyang kanta.

0: Eclipse. Ito ang unang pagkakataon na sumali si Delta Goodrem sa Eurovision.
1: I think for those who might have had my music many years ago in their hearts and they've just rediscovered it again, I hope that they would join me in this moment. And for those who I've just met, just know that my heart is open to all to be there and to be able to like enjoy in this timing and music and empower the listener.
0: Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th anibersaryo ng Eurovision Song Contest, habang 11 taon naman ang pagsali ng Australia sa kompetisyon. Nagsimula ang contest noong 1956 sa pangunguna ng European Broadcasting Union at ang pinakaunang kompetisyon ay ginanap sa Switzerland. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th anibersaryo ng Eurovision Song Contest, habang 11 taon naman ang pagsali ng Australia sa kompetisyon. Nagsimula ang contest noong 1956 sa pangunguna ng European Broadcasting Union at ang pinakaunang kompetisyon ay ginanap sa Switzerland. Malaki ang naitulong ng Eurovision sa pag-angat ng mga karera ng mga artist tulad nina Olivia Newton-John, Celine Dion at syempre ang sikat na Swedish group na ABBA. Silang lahat ay nagsimula rito noong nagsisimula pa ng kanilang mga karera. Pero may ilan ding contestant na tuluyang nawala sa limelight matapos ang kompetisyon. Para naman sa ilan sa mga kalahok ngayong taon, tulad ng Danish performer na si Sirin Terpengard-Lund, sapat nang maituturing na tagumpay ang makasali at makarating sa Eurovision stage.
2: The key to success for me is having fun, getting to be myself and express myself through my art, and also having a great life and living and be surrounded by people who love me.
0: Pero kasabay ng kasiyahan ng event ay lumalala rin ang kontrobersya tungkol sa pagsali ng Israel. Matapos mag-boycott ng contest ngayong taon, ang ilang broadcasters tulad ng RTVE ng Spain at RTE ng Ireland dahil sa giyera sa Gaza. Naghahanda na rin ang mga pulis sa Vienna para sa posibleng mga protesta, blockades at iba pang disruption kaugnay sa pagsali ng Israel. Inaasahan ang parehong pro-Palestinian at pro-Israel demonstrations sa buong Eurovision Week. Dumalo naman ang contestant ng Israel na si Noam Betam sa opening event noong Mayo a 10 sa ilalim ng mas mahigpit na seguridad.
3: It's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time of my life.
0: Sinabi ng mga kritiko na dapat hindi payagang sumali ang Israel sa Eurovision, katulad ng naging desisyon laban sa Russia matapos itong lusubin ang Ukraine. Pero iginiit naman ng mga organizers na hindi dapat haluan ng politika ang kompetisyon. 8 years ago sa Lisbon, may mga artist mula sa 43 bansa ang sumali sa contest. Pero ngayong taon, 35 na lang ang maglalaban para sa top prize. Ayon naman sa Belgian entry na si Isila, malaya ang bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon kung aling mga bansa ang dapat isama o hindi sa kompetisyon. Pero naniniwala rin siya na ang musika ay may kakayahang pag-isahin ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo.
1: If you feel that you don't want to do it, don't do it, but just let the rest do their things, and every opinion is okay, but just bring peace, bring love, and be kind. That's very important. We need it in the world, actually, right now. United by music.
0: Samantala, kinumpirma na ng Eurovision Song Contest Asia 2026 ang mga artist mula sa hindi bababa sa 10 bansa sa Asia na sasali sa kompetisyon. Kabilang dito ang Thailand, South Korea, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos, Bangladesh, Nepal at Bhutan. Inaasahan pang madadagdagan ang listahan ng mga kalahok bago ang Grand Final sa Nobyembre. Ayon kay Martin Green, espesyal daw na simulan ang bagong chapter ng Eurovision kasama ang Asia habang ipinagdiriwang ang 70th anibersaryo ng contest. Anya, mayaman ang rehiyon sa kultura, creativity at talento. Sinabi naman

ni Chuvet Sirivaj Jakul na perfect host city ang Bangkok dahil kilala ito bilang lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang kultura. Laging buhay ang musika at natural na bahagi ng araw-araw ang pagdiriwang. Kinumpirma rin ng SBS na sa mahigit 40 ng pagbubroadcast ng Eurovision at siyang pumili ng pambato ng Australia mula nang sumali ito noong 2015 na hindi sasali ang Australia.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Kung paano pa ito lalago sa Asia. Ang main Eurovision gala na pinapatakbo ng European Broadcasting Union ay umaabot ng mahigit 100 million viewers kada taon. Bagamat layunin ng Eurovision na unahin ang pop music kaysa politika, ilang beses na rin itong nadadamay sa mga isyong pandaigdig. Noong 2022, tinanggal ang Russia matapos ang full-scale invasion nito sa Ukraine. Nagdulot din ng mga protesta sa labas ng venues ang gyera sa Gaza. Kaya naghigpit ang organizers laban sa political flag waving habang ginaganap ang event. Posible ring magkaroon ng katulad na tensyon sa Asia matapos magkaroon ng madugong border clashes ang Thailand at Cambodia ng dalawang beses noong 2025. Mapapanood ang exclusive live at primetime coverage ng Eurovision Song Contest sa SBS at SBS On Demand mula Mayo 13 hanggang 17. Para naman sa karagdagang impormasyon kung paano bumoto, bisitahin ang official Eurovision Song Contest website. Ang ulat na ito ay binuo ni Peggy Jacomelos na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener el juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
4: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS Audio app.

At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Maaari nyo pong muling balikan ang mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod. Bisitahin po ang www.sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app sa App o Google Store. Libreng-libre po iyan. E maaari nyo rin yan pakinggan o balik-balikan sa Spotify, sa Apple Music o sa YouTube Music. Pakinggan din kami lang live bukod sa aming website at sa SBS Audio app sa Digital TV Channel 302, at live na rin tayo sa SBS On Demand. Siyempre, i-like ang aming Facebook at Instagram accounts para lagi po kayong updated sa mga kaganapan ng Filipino community o iba pang ulat dito lamang sa Australia. Nandyan po ang iba't ibang podcast series natin, katulad ng Usapang Parental,

trabaho, visa at iba pa. May paraan Healthy Pinoy Lockdown under Kuaderno, Pinoy's in Australia at marami pa pong ibang paparating na mga bagong kwento para po sa inyo. At natapos po muli ang isang oras na punong-puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas dito sa programa. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.

0: alakar kungiyar gwiwa domin kuwa suna gani cewa an kashe shugabansu su ma gabansu zai fadi. Abu na hudu kuma zai taimaka wajen rage wato yawan karfin alaka kungiyar ISWAP da ita wato ISIS, tunda shi Al-Mainoki yana ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen samar da kuɗi da kuma mayaka, to kaga wannan zai iya samun tasgaro.
1: Dr. Audu Bulama Bukarti mai bincike kan kungiyoyin 'yan bindiga a Afirka. To sai kuma batun siyasar Najeriya, inda ga alama fitar da ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto Inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC ta hanyar maslaha ya bar baya da kura, inda hakan ya haifar da raɗe-raɗen cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi takarar kana sanata mai wakiltar Sokoto ta Gabas Ibrahim Lamido na shirin barin jam'iyyar. Jami'ar da ta tsayar da tsohon mataimakin gwamna Manar Dan Iya daga Sokoto ta Tsakiya a zaman ɗan takararta a daidai lokacin da wasu ke ganin yankin gabashin ne ya kamata a ba kujerar ta gwamna a wannan karan. A yi rasu da Haruna Shehu Tangaza, Sanata Lamido ya musanta cewa zai bar jam'iyyar, amma dai ya nuna tabbas ya tsawa, to ba lalle ya sake tsayawa takarar kujerar da yake kanta ba ta ɗan majalisar dattawa.
2: Alhamdulillah, a wannan mataki da jam'iyyar mu ta dauka ta ADC kamar yadda kaji dama mu aminta da mu tsaya takarar gwamnan mu goma, kuma mun yadda da matsayar da jam'iyyar ta abunan ta tsaida dama kamar yadda na sha faɗi, ni ba wai ina siyasa bane saboda kaina ni kaɗai, ina yi ne saboda al'umma. So don haka tunda ina yi ne saboda al'umma, idan jam'iyya ta tsaye da ɗan takara ya kamata in goyi bayan shi.
3: Kenan kai yanzu baka da jiha ta amince da wannan maslaha da aka yi game da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar Sokoto?
2: Gaskiya ne, na aminta sosai 100%. Dama ni dalilina da yasa ni hito takarar gwamna saboda yankinmu da yake da huskantar matsalar tsaro, to shi yasa ni fito domin kujera ta sanata ba ta iya ko alama ba ta iya kawo ƙarshen wannan abu. So saboda ina siyasa don al'umma, shi yasa ni shito takarar gwamna, domin in na samu gwamna wannan aikin in je in yi shi.
3: Amma rahotannin farko sun nuna kana cikin waɗanda ba su amince da wannan matakin da aka ɗauka ba, har magoya banka suna nuna rashin amincewa, har ana batun wataƙila ma akwai wani zaka fice daga jam'iyyar nan ta ADC.
2: Allah ya sauka, in bar jam'iyyar ADC, ina nan jam'iyyar ta ADC, kuma ɗan takarar gwamna ɗan takarar mu ne, babu wani gudu ko wani abu, muna nan za mu ci gaba da yaƙin neman zaɓe insha Allah.
3: Ina makomar kai yanzu ɗan majalisar dattawa ne mai ci, yanzu ina makomar tafiyar ka ta siyasa, zaka je ka nemi tsayawa takara a zaman ɗan majalisa ka sake koma majalisar dattawa, ko kuma menene ƙudurin ka yanzu?
2: Eto, muna nan muna zazzantawa da mutane, kamar yadda na gaya maka, ni ina siyasa ne saboda al'umma. Al'umma ta yanzu ba abin da suka so illa tsaro. To sanata kuma bai da executive power, ikon zartarwa na wannan harkar tsaro. To ni ko da na koma sanata ni zan yi musu.
1: Sanata Lamido kenan, wanda yake wato Ibrahim Lamido na jam'iyyar, wanda ya nemi takarar tsayawa gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar ADC a jihar Sokoto. A yi rasu da Haruna Shehu Tangaza. Tanzu karfe 7 ne saura minti 16 a bargaja da ke jihar Sokoto a Najeriya, da kuma bargaja da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na internet bbc.com, da za ku iya karanta labarai da dumudumunsu. Za kuma ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukan mu na sada zumunta da muhawara. To a farkon shirin an ji cewa hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar matakin gaggawa. To yanzu kuma sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu.
4: Taɓa kiɗi taɓa karatu

0: diplomasiya magana da cewa waka bakin mai ita tafi dadi dan haka ba tare da bata lokaci ba zamu je ga hira ta da Dr. Jamila Ali Dukku wanda aka fi sani da likitar ciwon kai wanda kuma ke da kwarewa wajen bayar da shawarwari kan cututtukan da zasu iya samun mutane ta hanyar abubuwan da suke amfani da su yau da kullum Dr. Jamila ta fara ni da cewa
1: roba ana nufin plastic kenan kuma shi wannan roba gaskiyan magana ba ma iya rayuwa babu shi a yanzu yana ko ina da ko ina so a misali za iya cewa ko cokalin cin abinci irin wanda akan ba yara din nan na roba a kuma asibiti ma muna da abubuwa kamar mask din nan da ake samu mutane a hanci in ba sa iya numfashi watakila ana ganin shi ko a film haka ko in mutun ya je asibiti to shi ma fa roba din nan ake amfani da shi akwai kuma tukwane wasu ana sa musu roba

0: haka ko a hannunsu ko a cikin tukunyan haka ana dan sassaka musu to gaskiya duka su ne wayannan muke magana akai
1: to kaman wane illa suke da shi ga lafiyar dan adam
0: to a gaskiya roba din na yanzu in nayi tunani wajen shekara 70 da suka wuce lokacin muka fara samun su sosai kuma akalla ana amfani da sinadarai sun fi 350 a ciki yawancin su daga man fetur ake hada su wasun su yanzu muke sanin illan su wasun su ma wata ila har abada ba za mu san illan su ba to a ciki akwai wasu sinadarai wanda yanzu mun san suna da babban illa to akwai wani bisphenol A wato muna kiran shi BPA akwai kuma su PFAS yana da dogon suna shi ma yana da illa to shi wannan na farkon da nace BPA din nan ana sawa ne dan ya sa roban yayi tauri kamar irin na goran ruwa haka wanda ba sa fashewa to akwai kuma wani sunan shi talit shi ana sawa ne dan roban ya dan yi laushi laushi kamar irin na su chokali haka to wayannan kadan daga cikin su kenan a misali shi wannan talit din da na fada yanzu an nuna cewa ma yana sa wasu su ciwon zuciya yanda har yana rage ma wasu tsawon ran su da shekara 10 in akwai shi da yawa a jikin su to kuma a da ba mu san cewa ma ga illan shi wayannan sinadaran ba yanzu muke gani ka yanzu mun fara gani kuma a dan adam yanzu har a cikin mahaifa yaron da aka haifa yau zaka ga yana da roba da yawa a jinin shi idan ka duba ko kwakwalwa kuma yanda Allah ya yi shi dama ba a so abu ya shiga kwakwalwa kwata kwata yanda abin nashi a matsayi yake amma yanzu har a ciki mun fara ganin roba to mahaifa ma da kwai da ke cikin ovary na mata wato jakar kwayaye to har a ciki muna gani da kuma jakan na maza wanda maniyi yake ciki har a maniyi ma yanzu mukan gani to kenan yana nuna mana cewa tun kafin ma mutun ya samu ciki akwai su a jiki in ka samu ciki wayannan robobin suna nan jariri yana samu a mahaifa a madadin yanda yake shiga jikin uwar tasa har a zo a haife shi gashi duk a jikin shi a kwakwalwa a ko ina to kuma akwai wani gaba da yake wuya muna kiran shi thyroid yana da matukar amfani a jiki to a cikin shi ma yanzu muna ganin akwai wayannan sinadaran roba a ciki so yana hana shi aiki yanda ya kamata nan da nan yanzu sai cututtuka su yawa su kansa nan su yawa saboda shi wayannan sinadaran robobin ba abin da jiki ya saba da shi bane wasu in suka shiga jiki har mutun ya gama rayuwar shi ba sa iya fita a yanzu kuma abu da muka lura shine wasu da suke iya fita da muke iya gwadawa mu gani mutun yana fitarwa ta bayan gidan shi yana fitar da adadin kaman kati daya fa na ATM din nan yawan wanda mutane ke fitar da a sati kenan to ai wannan babban damuwa ne gaskiya
1: to wannan yana nufin ya takaita ga cokula da robobin amfani kaman robobin da ake zuba ruwa ko kuma kayayyakin shaye-shaye shi ma duk yana da wannan hadarin
0: to a gaskiyan magana su ma fa suna da wannan hadarin mun abinda muke fadakarwa shine duk abinda zaka iya ka guji shi roba ka guje shi kamar yanzu wajen hada abinci ko wajen tacewa haka akwai ko ka soya abu akwai wannan matsami da yawa a kasuwa na roban nan a ciki za a kwashi a sa gaskiya akwai fa na karfen nan mai kalli stainless steel da nake cewa saboda wani lokaci zaka ga ma wannan matsamin na roba in ya dan kai wani lokaci yana dan babballewa ko ya kakkarce to in kai zurfin tunani cikin fa abincin ka wannan roban yake shiga so ai wannan zai yi ma jiki illa
1: zaki ga wani lokaci mace za ta yi abinci za ta kwashe to ta saka a leda ko kuma alalan nan za a yi shi a leda da shauran gairan su suma ledojin nan suma suna da lahani a jiki
0: a gaskiya suna da babban lahani ba na wasa ba kuwa saboda na farko abu mai zafin gasken nan ka saka shi a robobi duk wayannan sinadaran da na fada yana kamar yana tafasa su ne suna fiffika su shiga abincinka wayannan abubuwan in suka shiga jikinka yawancin su har abadan abada ba za su bar jikinka ba saboda jikin bai ma san yanda zai ya cire su ba sai kaga ya tsaya kuma irin su suna son tsayawa a wajen tumbi haka musamman na mata yana nan ya rika shishiga yana mu'amala da kwayoyi na jikinka wanda dama ya kamata su ma amfani duk ya iya hana su aiki sai kaga wani lokacin ma a samu matsala mata su kasa haihuwa ko su kai ta jin ba dadin jikinka to saboda wayannan kwayoyin da Allah ya yi na jikinka su yi aiki an hana su aiki saboda wayannan

0: sinadaran nan suna nan sun yi tasiri a jikin mace. So, kamar a da lokacin kakanninmu ana sa tuwo a ƙwarya, a malmala shi a ɗan sa ruwa sannan sai a saka a kula na ƙarfe ɗin. Hakan nan ma ya wadata alala kuma gashi Allah ya bamu akwai ganye da yawa na su ayaban na ya ma fi daɗi. Ko irin gwangwani shi na stainless steel ɗin yanda na faɗa duk su ma suna yin daɗi za a iya amfani da su. So kin ga in kai haka ka guji amfani da roba cokali ma na girki dan shi ma babban abu ne wani lokacin sai ka gani roban nan duk sun kukumbura ko sun tsage to cikin fa abinci wallahi roban nan ke shiga to in kai amfani da na ƙarfe za a fi dacewa ko na katako ma ko na ƙasa.
1: To ki magana cewa idan aka zuba abinci ne mai zafi yakan sa su sinadaran rubobin nan su fita su shiga cikin abinci. To shin haka yana nufin mace za ta iya amfani da kayan abinci watakila mai sanya shinkafa ta ɗiba ba da fafi ba ɗanye haka ta zuba roba ta yi amfani da shi ba wata cutarwa da sauransu?
0: To na ji daɗin wannan tambayan. A gaskiyan magana shi ma fa akwai matsala saboda akwai abin da muke kira microplastic da nanoplastic. To shi dama abu na roba ko leda akwai wanda ba za ka ma iya gani ba sinadaran nan da na ce su ma suna ɓaɓɓallewa suna shiga cikin abu. Amma dalilin da na sa ƙarfi na zafin nan saboda shi ya fi matsala saboda zafin zai ƙara sa su shiga da yawa amma wallahi ko da sanyin nan suna ɓaɓɓantarewa suna shiga in kuma ka zo ka dafa abin gashi nan a cikin shi duk su haɗu su dafi tare. So gaskiya shi ma muna cewa a riƙa yi a hankali. Ya kamata yanda za ka yi ka guje su kamar yanda na faɗa akwai wahala saboda gaba ɗaya rayuwarmu yanzu mu'amala da roba kam ya zama kaman dole. So yanda za ka iya ka kiyaye shi iya daidai gwargwado saboda a gaskiya yana sa illoli sosai da muke gani yanzu a asibiti. Kaman wasu mutane da suka rasu an zo ana bincike haka a gawa to a wasu fa za ka ga ƙwaƙwalwansu akwai roba sosai a irin inda ya kamata ƙwaƙwalwa ya samu ya aiki da kyau wajen koyan ilimi ko magana ko wasu abubuwa zaka ga robobi sun tattoshe wurin nan. To wasu kuma haka a zuciyansu zaka ga duk roba ya ciccike jijiyoyin da suke zuciya yana hana zuciya aiki da kyau. To akwai kuma su gaban wuyan nan thyroid da nace idan babu shi jiki gaba ɗaya ba zai iya yin aiki ba to shi ma mukan ga robobi da yawa a ciki da su hanji. Kuma akwai yanzu ɗan bincike kaɗan-kaɗan da ake yi masu zurfi ya fara nuna mana cewa wasu robobin nan gaskiya suna jawo su ciwon daji wato kansa kenan saboda ba barin jiki suke yi ba.
2: Da haka shirin lafiya zinariya na wannan makon ya kawo ƙarshe sai mun haɗu a mako mai zuwa cikin yardan mai duka. Amma kafin sannan za ku iya sake sauraron shirin na yau idan kuka je shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Ni Habiba Adamu don shirya shirin na gabatar ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.
3: To yanzu karfe 9 ne saura minti 13 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku.
4: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Sunana Rabi'a Takabarinka. Tambayar mu ta farko a cikin shirin ta fito ne daga Bawa Abdullahi Maska inda yake son sanin dalilan da ke haddasa cutar sankarau da hanyoyin kariya daga cutar. To Dr. Rayyan Adamu Salihu da ke aiki a asibitin Nizamiya Abuja ya yi wa abokiyar aiki na Aisha Aliyu Jafar ƙarin bayani.
5: Meningitis ko sankarau ake kiran shi da Hausa cuta ce wanda take kama marfi ko zance ko kuma membrane wanda yake kulle da ƙwaƙwalwa ko kuma spinal cord.
6: Wato yana shafar ƙwaƙwalwa da laka kenan.
5: Haka ne. So meningitis dai ko sankarau ana kamuwa ne daga ƙwayoyin bacteria. Akwai ƙwayoyin bacteria da suke da ɗan dama kaɗan wanda su suke jawo mutum ya samu da sankarau. Akwai wanda ake kiransu streptococcus pneumoniae Neisseria meningitis su ne wa'annan wanda sun fi da more common, sun fi yawa, kuma ana samun cutar ne daga numfashi, wanda a takaice abun da ake kira airborne disease through droplets, kamar ta attishawa ko tari a gujin da akwai cutar
6: ta iska yake yaduwa kenan.
5: Ta iska yake yaduwa, amma
6: to kamar menene alamomin kamuwa da cutar sankarau?
5: Alamomin kamuwa sankarau akwai zazzabi mai tsanani, sannan akwai ciwon kai mai zafi sosai, sannan akwai neck stiffness, ana kiran shi da taurin wuya, sannan akwai amai, sannan akwai rikicewar hankali. Su ne alamomi da in an gani a jikin mutum wanda a yi gaggawan akai mutum asibiti, saboda shi meningitis ko sankarau ciwo ne wanda da zaran an fara magani da wuri za a samu waraka da wuri. So ko ana samun any delay da za a samu zai kawo mutum illa akai.
6: To shin kamar yana kaiwa ga rasa rai ne ko kuma wani lahani haka mai muni idan ba a magance shi a kan lokaci ba?
5: Sosai. Ai, sankarau yana daga cikin cututtukan da suna da high morbidity and mortality, suna da kisa, sannan suna da illa, because da zaran an yi jinkiri mutum zai iya rasa ran shi. So yawanci shi meningitis, akwai wayansu kananan cututtukan da suke zuwa kamun meningitis, kamar yanzu ciwon kunne, pneumonia, toshewan, akwai abun da ake kira sinusitis, wayan har upper respiratory tract infection. So duk
6: wayannan numfashi kenan.
5: Yawwa, hanyar numfashi. So duka wayannan wani lokaci in wayannan are not treated properly za su yi leading zuwa meningitis.
6: Wato idan ba magance su ba.
5: Eh.
6: To kamar waɗannan mutane da suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar ta sankarau din,
5: yawanci daga shekara 1 zuwa shekara 50, kamar yadda na fara magana, akwai Neisseria meningitis, akwai Streptococcus pneumoniae. So wayannan kowane organism ya danganci da akwai shekarun da sun they are more common. Yanzu daga shekara 15 zuwa shekara 50, wayannan organism guda biyu su kaɗai sun yi kos, su ne suke ba da gudunmawar kamuwa da cutar meningitis kashi 90 daga shekara 15 zuwa shekara 50. Sannan na ukunsu akwai Haemophilus influenza, wannan shi kuma a da ya fi kamuwa da yara ƙanana ƙasa da shekara 1, kamar mu yanzu arewan Najeriya. So akwai abin da ake kira meningitis bell. So wayannan sassa ne wanda sun fi barazana cikin kamuwa da cutar. So su ne almost kasashen arewa gabaki daya, da akwai kasashe gefe-gefen kudu su Cross River, Bayelsa, Edo, Benin, and then da arewa. So bayan nan ma na Nigeria akwai na Afirka, wanda daga yammacin Afirka har gabas na Afirka su ma suna daga cikin sun fi barazana kamuwa da wannan cutar.
6: Ta yaya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da cutar sankarau?
5: In mutum ya yi rigakafi ya rage wa kansa barazanan samun wannan cutar. Na biyu, tsaftan muhalli. Na uku, a rage shiga cinkoso, saboda in ana cikin cinkoso mutum ya yi tari ko ya yi hattishawa, in akwai mutane sosai a gujin mutane za su kama.
4: Dr. Yan Adamu Salihu kenan, likita asibitin Nizamiya Abuja. Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da Mamman Sani Nuhu daga Damagaran Jamhuriyar Nijar ya aiko mana akan bambancin da ke tsakanin Boko Haram da 'yan bindiga. Baras Sabula Mabukarci ya yi mana ƙarin bayani kan haka.
7: Dalilin ɗaukan Boko Haram makami aƙida ce, su kuma 'yan bindiga neman kuɗi ne a farkon lokaci, kuma suna cewa suna yaƙi da zaluncin da ake musu ne. Bambanci na biyu shine wanda aka fahara. Su 'yan Boko Haram sun fi mai da hankali wajen yaƙar sojoji ne da jami'an gwamnati, da kuma waɗanda suke gani cewa sun kafirta domin ba su bi aƙidarsu ba, ko kuma domin suna haɗa kai da sojoji da jami'an Najeriya wajen yaƙi da ƙungiyar, ko kuma waɗanda suke ganin cewa sun zama kafirai saboda sun zauna a ƙasa wadda take amfani da dokar Bature da kuma demokradiyya irin Najeriya. Su kuma 'yan bindiga sun fi kai hari kan mutanen gari ne, kuma hari ne wanda zaki iya cewa na kan bada wabi, wanda da farko ya fara ne daga kai hare-hare akan manya-manyan hanyoyi, ake tare motoci ana ɗiban mutane ana karɓar kuɗin fansa. Abin ya girma aka fara kai hari ƙauye ɗaya biyu, daga baya aka fara kai hare-hare kan ƙauyuka da dama a lokaci ɗaya, har ma aka zo aka fara samun hare-hare a cikin garuruwa da kuma wato maraya, inda ba a taɓa ganin dacewa za a iya kai hari ba. Babban bambanci na uku shine ita ƙungiyar Boko Haram tana da wato haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ISIS da kuma ƙungiyar Al-Qaida, wanda su kuma 'yan bindiga yawanci ba su da alaƙa da irin

0: sannan kungiyoyin na ƙasa da ƙasa irin wato na wajen Najeriya. Kuma kasancewar ita Boko Haram tana da alaka da waɗannan kungiyoyi ya sa ta kan samu horaswa da kuɗaɗe da shawarwari daga irin waɗannan kungiyoyin na ƙasa da ƙasa.
1: Akwai inda suka haɗu?
0: Akwai inda suka haɗu. Na farko kin ga ai dukansu suna rike da makami ne, kuma sukan kai hare-hare kan sojoji, sukan kai hare-hare kan al'umma. Sannan abu na biyu, wato akwai kungiyoyin 'yan bindiga waɗanda kya iya cewa kamar sun fara haɗin gwiwa da 'yan kungiya waɗanda suke kama da 'yan Boko Haram a arewa ta yamma da kuma arewa ta tsakiya. Wata ran sukan haɗu su kai hare-hare tare, wata ran kuma sukan yi haɗin gwiwa, wata ran kuma sukan yi musayar bayanai. Kuma cikin 'yan bindigan ma yanzu an fara samun waɗanda suke da'awar cewa suna yaƙi ne domin wato kamar aƙida, kamar misali irin su kungiyar Dogo Giɗe wanda da an san ɗan bindiga ne, yanzu kuma yana ƙoƙarin nuna cewa kamar wato shi ma yaƙin aƙida yake. To kin ga a waɗannan guraren kya iya cewa su 'yan Boko Haram ɗin da 'yan bindiga sun haɗu.
1: Barista Bulama Bukari kenan, mai bincike kan harkokin tsaro a Afirka. Tambaya ta gaba ta kuma ƙarshe da za mu ansa a cikin wannan shiri ta hito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja, inda ya ce yana son sanin hurumin kotu da hukumar zaɓe INEC wajen hana ɗan takara tsayawa takara. Abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya tattauna da barista Abba Hikima Fage kan wannan tambaya, ga kuma abin da yake cewa.
2: To idan mutum zai tsaya shugaban ƙasa takara, dole ne sai ya zama ɗan Najeriya ne shi, ko da ɗan Najeriya ne shi. Idan ya zama cewa yana da citizenship na biyu, shi muke kira dual citizenship, mana za ka zama ɗan Najeriya kuma ɗan wata ƙasar. To kamar kana da passport ɗin wata ƙasa kenan, to shi ma wannan ba za ka iya yin takarar shugabancin ƙasar Najeriya ba. Sannan an samu mutanen da shekarunsu ba su kai ba, su ma an yi disqualified ɗinsu a ofisoshi da dama. Sannan dole sai mutum ya zama yana da hankali, ba shi da matsala ta wani insanity, wani taɓin kai kenan, sai ya zama ba shi da shi. Sai mutum ya zama cewa shi ba bankrupt ba ne. Bankrupt shi ne mutum da ake binsa bashi ya kasa biyan bashin gabaki ɗaya. Sannan sai mutum ya zama yana da wato certificate na school certificate tsarin mulkin Najeriya ya faɗa. To shi school certificate an fassara shi a kotu to mean primary school certificate, ma'ana idan mutum ya yi primary to zai iya yin takara a Najeriya, ko da ta shugaban ƙasa ce kuwa. Sannan dole sai mutum ya zama cewa shi ɗan jam'iyya ne, kuma ya zama wannan jam'iyyar ta tsayar da shi takara, ba a yin independent candidature a Najeriya. To sannan idan aka samu double nomination shi ma zai iya zama damuwa, mutum ya zama cewa jam'iyya sama da ɗaya ta tura sunansa. Sannan akwai abubuwa da ya shafi mutum a ce maybe member ne, shi ne secret society, irin kungiyoyin asiri kenan. Duk wanda yake da kungiyar asiri ne ba zai iya tsaya takara ba. Ya tsara mulkin Najeriya ina ga wuraren sashi 31 ko zuwa da 7, zaka ga inda ake magana cewa idan mutum zai tsaya takara, to sai ya zama cewa ba a kama shi da laifi da ya shafi wato cin hanci da rashawa ko kuma cuta ba.
3: Waɗanne sharuɗa ne idan ɗan takara bai cika ba INEC za ta iya hana shi takara kuma?
2: Inda INEC ake bukata ya yi kasan harka ce ta wato jam'iyyu. Misali jam'iyyu akwai bukatar ya zama cewa kafin a yi takara ya zama cewa an aika da rajista ɗin sunayen 'yan wannan jam'iyyar, ya zama cewa duka wanda zai takara ɗan jam'iyya ne. Kamar yadda nake gaya maka, a Najeriya muna yin party politics ne, muke siyasa ce muke yin ta ta jam'iyya. So dole sai ya zama cewa mutum ɗan jam'iyya ɗin ne, kuma da sunansa a cikin rajista ta members ta wannan jam'iyyar, kuma ya zama cewa an kai sunansa a daidai lokacin da ake buƙatar a kai sunansa, domin INEC ba ta mu'amala da mutum, sai ta yi mu'amala da jam'iyyu. To ya zama jam'iyyun sun kai wannan, idan za a fito da mutum ta hanyar nomination ya zama cewa wato mutum ko dai an yi consensus ya zama cewa sunansa ya fito ta hanyar da doka ta yadda shi ma. Idan ba consensus za a yi ba, sai an zo an yi abin da ya shafi primary election, wanda shi ma yanzu an daina yin indirect, wanda ake yin shi da delegate. Wato sai an zo an yi ƙato bayan ƙato, sannan kuma ya zama cewa sunan wanda ya fito din ya fito ta hanya ta demokradiyya ta cikin bin doka kuma. To da aka yi wannan shi ne. To amma idan ba yi wannan ba, ko kuma ya zama cewa a cikin mutum, abinda mutum ya ciccike na forms da zai ciki na takara kenan, wanda ake ɗauka daga jam'iyya wanda za a sai da mutum na nomination forms, idan ya zama cewa shi ma akwai wani abu da ba a cika ba daidai, ko wata ƙa'ida wadda INEC ta gindaya ta hanyar dokoki, ya zama cewa a cikin cike wannan form ɗin ba a ciki yadda ya kamata ba, ko kuma mutum ya zama ya yi ƙarya da za